Oke chi ekwu eme ihe kwuru gị nebe olori olori olori buru ọdụ n'ọnụ oke mma nwanyị ati onwe ya ọbara gị ji ọkụ biri n'ọnụ ya echeta obi esi ike gaga n'ọgwụ ama ma amasị amasị oje na mma oje na mmadụ chukwu ọma ọbata ụlọ dị mma ebube dị ike ebube dị ike ebube dị ike.